Goody, goody, gaga, Giovanni, FM Jumpy, how she's back live, point and real megahertz, kum ju haka news on air, but hoi parlok, pidan bat nga, ERG Bokor, haka program, fun unlimited. Te kumbanga lakular shapi, bangan sawandra, ya ka jinkali, te kani ka jinkali jonga, ka beningkong mo, kalong kum ni, te hai yeng mo, kumbanga ka julong, let's say dan ni ki pait, ki meit mo ki badan hayeng te let's say ki dan paling jong piru ki bam don shoot mo ki ru to men mo hayeng sem te ki ru to men te ki long ka jing singan mo ya ka yeng ka sem ka jong yi ni ka nong is sngo shingan ha badan ki meit pa it kam tam mo na mar ba ki meit pa it te ki pen so tanat ba yang yi ki pen melen yang yi mo ki ya thu khana kani katai ki por ki bala le mo te so tanat ba te ka jing kli ka jong a ka long kum ni mo te hakani ka wei ka yeng mo te ladon ini pait ken te ini pait hakata wei ka sngi iwat ya kita kiyet kamat namar ba nda kami i bahasu shai shu mo ki kamat te ile kumno ila wat ya kata kiyet kamat te baro ki bahing ru ki badan hayeng hang ta hakata ka sngi kila ya rap ban ya pen wat lem ti kila ya wat lut haki kamera baro mo ki kendong ken shrot baro kila ya wat ti ha kabakut kila yar ke kila yar ke kila yar ke shot kila yar ke balai ka long kata ka jing yar ke ti baro ya pa ya ki jubab ki jumpi how number can dai sau prasan i way not our line i way ti sa shi sing an ong biang ya ka jing kli ti la dan hak ta ko wei ka long yeng la dan ita i wei pa yet but ita i pa yet mo i long i ba klet bit mo let si ti la ja yu hak ta ko wei ka sngi ti i la wat ya ki kamat i mat i kwa ban puli kot khubor tharai ti i la wat ya ki kamat i long shai ka ye kamat ka jong a ti i la wat la pet chani stai la pet ha hak ha chaka ka ba i ju shong ru kam dan hak kam ra jong i ru dan te ilah lai hikmat mo ya ki bahiyang semlong ya penwat lem ya ki khmat ke jong angam lap te kita ki bahiyang ki layarap kan ban ya penwat ya kata ki khmat ke jong itai pait te ha ka bakat du kala long ke jing yar ki ti balai kum ta ka long kata ke jing yar ki ti pa ya ki jubab ki jong pi parlok sha u number kan dai so prasan i we not our lie i we te ngangit ka tu ki parlok jong ni kle sngo ya ke jing kli dengan aishwa takkan ni uwek jing rai mo ba ailan ya pi ba pin ya prakat pin ya pa ya ki jubab ki jong pi te ya pa ya ki jubab ki jong pi hau nombor kandai sao prasan iwe not ar lai iwe te ngakot ngawer ya barok ki palok nong sengap ba pin ya shimbanta shirham ban ya pa ya ki jubab ki jong pi kam lele rada ka jubab ki jong pi ka day ne kalaj namar ba kam da shong e ha ka jubab ka ba day ne ka ba laj namar ka ba de ka men sim jing shim mata ka jong phi ka jing shim mata ka jong phi ka ba shir hem mo pa lok ka de ka kham long hak kham e mo ka kham tan kam e mo te ya pha e ki jubab ki jong phi sha u number kan dai sau prasan i way not ar lai i way te ina sngap sha da ka ni ko we ka jing rai ngan sa wan thai biang hatien ka ni ka we ka jing rai mo kani kadi ka Akash Bani FM Jongpi she spotlight point real megahertz pi don bat nga ERG Bokor haka program fun unlimited te ngadang up ya ki parok ki ban pha mo ngan pek manu ba pha ning kong bak loy e man pek ban pha ya ka jubab ka jongki bat ngan pek ru manu ba la man yo ya ka jubab ka ba dei mo kani kadi ka Akash Bani FM Jongpi she spotlight point real megahertz

ng isaban nga ERG Bacoor ha ka program Fun Unlimited. Di parlo kapor kila ng yan, but ho, di message ro kila ng poy, shat-shat. Di idu na mokdok mo, ilaong jubab biang mo RG, baningkong taray day ba ita ipaid, ideng bet hakmat jong i mo, don bet hakmat jong ihi. Okay, okay, idu na mokdok kita ka jubab jong kiut. Hoi, teng-teng. Sik long hi kum ta mo la deng khmat ru wat hi te long ken mau sungu bak khlem deng khmat mo di khub le shibun du na ka benta kan ni ka jumpa ap ka jong phi mo di kan ko wei ka message hang ni ka day na i amon mo sa shi sin ngan try biang mo nga i amon wa lang. Okay, i amon menta i layo ya ka jubab ka baningkong mo. Okay, di ibasa nonglat yong ni ngan super siyang ka jengkeli ka jubab jengkeli baningkong tarai yo i don ka memory 1GB kumanga tarai basa el nonglat na boy rumbong. Okay, e, iba komik bahay ni ibasa mo te hot satanat ma pipa kung kini ki message ba yo ban pen ke mo yang ni te ku pulih sibun basa na ka benta ka ni ka jubab ka jong pi mo te ka ni ku wei ka message hang ni ngala yo na iba deng na nong rim sora. Okay, iba deng na sora mo iba deng na nong rim sora. Okay, ini ru ilayo ya ka jubab jong ka jengkeli ka ba ningkong mo kalong ka basuk mo ki jingkili nga ai ki basuk baha mentak sengi te babun hi penyak a bait mo ki palong no sengap jubab ba ar na mar ba utau kun u sengap earphone ni kong kemen. Oh ka sik long mo ki kejuk mentah kini ki kena samla te ki babun hi ki deng ki tu ki headphones ki deng ki tu ki earphone mo ki sengap jing ruai te kim dah sengap ya pelik jing mut baha te nak kata kadau mo kong kemen ka sik long deh mentah te kumbo ong pi kin mo

0: request ti ba finish mata ha kan ko program parlok nong ngam pila ba ni phone how number not lie riu sao ar kan dai iwe iwe nyo not ar lani pila ban paru daki message how number kan dai sao prasan iwe not ar lie iwe iwe te parlok kat bangadang up yaki phone calls but yaki message ki jumpy ngin ya sengap shuan da ini iwe jing ruai bala shim ka film del mangge mo ka ni ka jing ruai ka day ka bala shim na ka ka ni ka jing ruai ka day ka jing ruai bala kerteng gusta ka del teri liye na ka film del mangge mo di parlong ngin ya sengap shuan da kani ka jing ruai kani ka day ka Akash Bani FM jumpy.
1: Kakubuar babha, kabenta kabalai, yung special intensive revision arajar atun riu kalapoy.
2: Ngayok sengaw, bahakan dia, kendan kibanuan si yeng jonga, nganlek kumno?
1: Kabasok, syuaya kajing tip badai haka enumeration phase, nado kalai pau tarik ujaliu, hado ka arpo kendai tarik umnaitung arajar arpun riu.
2: Di nganlek kumno, ladangadan kajing keli?
1: Umlai-lai, pila banfun si ibut level officer BLO, but yo ya kijing tip kibaron kambaro.
2: Di kumnupan ngan yo yo number IBLO?
1: Phone hau iwe kandai san not, but pan jingerap pan yo keren bat IBLO, lani download, but play ya ka ECI net app, ladadon kam jing batai, jing pensyai, ni jingerap, kadai tang ka basyu phone.
2: Kata te ke supi?
1: Hoi ken, om don kam ki kot kisla ha ka enumeration phase, syu ay tang kijing tip kibadai ban ya keren bat IBLO.
2: Ken mau, kajingte padai menta kayarap ban penti kena ya ke record babiang lasai ladadon kam jingaram shupun ya iblo pat yo jubab ya kijingkeli
1: ka enumeration phase lai pautrik ujelio hado ka arbo khandai tarik unaitung ar hajar arpo hunrio
3: ya trailang ya shimenta bad yo jingkentho lawan lam shapi the chief electoral officer meghalaya